Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Nah, obat telefon lebuh mai kereta kita tahu menakai keperusah ngagai dirimpu.
0: Hello, ya, baspital aku.
1: Ubah perangai kita, pesan tu hari YFM.